0: The real thing.
1: Sa mwa dan le moun travay nou konen kwa sa redundancy e ban prosedi pou sa arrive.
2: Redundancy ye prosedi negosyasyon ki gan y fe an ba la loi.
3: Apre osi dan nou ban kriter a koz in selekte un group travaye men non pa un lot.
1: E dan kat la semen produktivite ki tili ant le 27 a 31 zilyet nou kon plis nou l'exibisyon ki SBC ti organize.
4: Nan mixer, nan laptop, ki nou zonan mizik, apwen nan sistem kwen nou resevo a text, WhatsApp.
5: Jiminaye dou pli bon, nou leson ki ChatGPT akos jiminaye eksplik ou.
6: En ide nvini, ban bobon ide, ban bobon l'esprit innovatif in gen met ansam.
7: Ozodi, yene zotin sorti de sa l'aspi manuel, sa mwen pou reman soke mwen al de tout sa ban room ozodi, mwen apik sa ban etizok zot mis, mwen vreman impress.
1: Ou randevo y avek mwen Marie-Claude, sa lendi, 7h30 di soa lou Radio Cécile, pou plis detay dan Le Monde Travail.

0: fwe ou se, bit ou zanfan.
1: Addiction.
2: Konsantyon alkol, an zon mek fam, lese se kome la, yon augmente.
1: Health. Relationship.
3: Counseling lwen baz etivitil. Nou ose yo fè toazem servis, kout sa nou don sipo sa fami sa adik li men.
1: Sports.